0: ewo ho na seka okoko ho a me ka me kire o se se wat ya mama ya firu mini mu han han han da bia na udi koko a hwentia no wo mu a hwentia no na ne amaman eboa papa papa papa ena ni etiatie ne se obu okra na o amama wo ni mini mu a akoma no asma ana o asma ena mama na ba na akotwe na ba eye anti inflammatory a eboa ma ahonhono a wo o mini mu ena ebiem anti asthmatic a eboa ema o mini mu ena oduro ben no sene asma ne ba koso ha wa da bia wo je ho anye na da bia wo de corticosteroids na sefo ene nebulizers ni edi butu hu ne ene inhalers ya ho ruwe na o twe no bon modern se o de hwentia wa wo asma no bobo hwentia ne so
1: sene o ma kan ene sa no Obe bobo so saa ne keke.
0: Keke na de afra okoko na obi. Mane nka wadua no e yaduro a ebebo a ama wasma no. Ayi ne hu adi adwane. Esan se emene wamu edro ben no se ehonhono a ne age oxygen e de ama o lung no e de akofra moja a efiri wa komanu mu yabo na begye de akowa dwunum ni nipadua akwa no. Se emene wanu mu honhono a ana wa hrawa nu mu honhono a ana ohumia dro ben no emu honhono a etimi mani nya oxygen e sefata esan sa honhono ndi emu ntokrokro atuatua etia basa obre ansa no ahome ebia na wo ye adwuma bi kura na adwuma no chemical a wo use bia wo ye kuani wo de afidie DDT wo spray ebia foladan karat coside chemicals a wo use no ne homia man ohaw anka na wo start kuaye no kura no ebe mfie edu bi akyiru na nka wonni asthma nanso hydrocarbons a ye chemicals no a dichlorodiphenol trichloroethane DDT no wo twe ko mu anu akwakoma wo yare a ma wo ye wo ahrawa ene wo dro ben hum ye dro ben no eno nso akokonyo hawo mesrawo waduane a obedinu ma hwentia enkom hwentia se wo babere namo a o pe wonam na ho odne yia bobo hwentia so fafra esuru wisa na afom wisa na fa esra enam no ho na ho nam no wo de ho a emusrade no etwe a atwe awie no asa ma waduro aka ho a o wi a en kwa so o na me pe nam pa na ma wi nam ama sese me wi nam no akwakoma me srade amrosuo ensi esan se u deactivate no ama ababet se nam no aba e fiber
1: na se china fo edie se omuni omo omo ye nye so wonum ye omo de keke
0: da bi ah china ni enya omo nko a ono a on fancy jaso no a ana se fish otimi ohuru de nchirin so ohuru no wa chiman ka twade
1: agu ho
0: no wa ye mako wa twitwa mako sirawa no de nchina fra ne je ne gum na wa buy any fresh fish no no wa win grow se e omo nko a o de buy no ori a wa we ujina wa o na ujina nche no bu ba fro na ma no so no no ofa ni taste as have na ho de o nya ne vitamin B12 e wo mu as en nya ni nua ni nuru a e be boa no ama we nya ho de ne direct from the plant and as direct from the fish no ah en konkofo ha obi ama no nemum yen na wa ha na ye dwune se o china for we apotro wa apotro na ore no wa on one won suo ma ehu nsuo ni nyina nnuane nuro ni ohuru nko on the ofan direct na yenum na ye bo funu yen ni ye bo ta funu yen no ni obi hwi niamo bi a yen fa ho abo funu no yen na ye kɔ we kra nso pe yare no mo
1: yeah si ehunu se ni ebe ye
0: sa ni atie ne se se uma wankasa wa Africa o spices 17 amabo ni din e ko wadua ni mu a ah o de ilele ko akon ah no no aya anko magino onu graso e fa ofan yes we uko nanso o ti ase no ofa natural ni bi
1: yeah no kre
0: o ti ase e ti e fa we kakra ni e fa we kakra o de ase obi na e ba be sra wa na se eye aduane a wo ye kra ma mansan a ade we ahia na abefa
1: oh doc we de se kakra bi
0: hwentia
1: ofa we kakra se nam na ntwi nam ho adwuma pa na wo ye dia would you offer wake a crack?
0: Offer wake a crack
1: to black.